0: tapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo kuma Draja Ompegun.
2: Kazan kuma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.